Uwetu kulambole lambo temagrika. Njetu suwa rinesto nkapoka ni malikuda na kwa kuspinda magila shungu makaja wanama venitete. Wakati hako manya kuwa sambili na dakika 43. Oito razi 43 minutu. Zotziva kazi mala. Yombone vina malika.

0: Yaka, dinya, mi yakin tuno da bule tuyo le pala niyo.
1: Ti oye kalama hawa na ito kuhula ba?
0: Ayo, tuwa walo nye awa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Niyo, kosu wala mahawa shele mana yo hinkala kala awere iwaka. Nuni nuwa, uwa wako vea, nitotote paso chuku wa muru. Uwa filikana mani hu, na amala mana hure nate mulu pale.
1: Masi, Hanifa, kumake rombe linye wala nye kumuntike la wawa na ito kwa huu.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino kutakute animani huu. Owa koninu wara tene. Masiki hone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
0: Fanto, mana ya sompi herawe mieri mtanda musa. Awa saa, anyungasa yole ikina. Wohi ya nepele na mama.
1: Awa, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Yo, yole ikina, awo sa, anemba yole ikina, so kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo anemba hamiwako ruko simpanya ni ya mawani muumu.
1: Oh, tembele kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa ha, onimba hawe iyo ya seye iya. Oni mchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kande, omu hii haka wama.
1: Mahole lo mtako ni uko mugo maheni yolola. Masi minka kupandi itu. Atuva, etuendera la ila hoi, ndoni barake yeyo ni hiyana.
0: Ayo ya kandoni barake, na okala ne mata, ne hili, na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwarela maraka, kuwarela sanene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru. Ni onanduwa na ekumi, ntoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno ona ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
1: Nare maraka, kaheke nrentu mkaleke ui waturu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutate ni mwanyo.

0: kano ba
1: ka he ke ne ma nene
0: ba tswa go thela ne ba ba bua ne ba yo phe ba ba
1: a
0: ba neng ke khala ke go ma ko ne
1: a
0: o le parula
1: a
0: hala ba pya kana ma yo re le se
1: a
0: ga pun thoma thoba
1: a
0: ba tswa ba
1: a ya na mamina
0: mo tsena ba handi awe wa pe ye na ma
1: ena ma ka khura le
0: papa arina chope mulo bona ba uyawe na mamina
1: u tsava
0: u tsana mamina onyo ho tsawa
1: gore wa jawe ba khon range on range ba phiya jawe o thelia ne muli ba khaboko amalo ni ba na tha ina pha khani nna ena papa ni budan tari
0: we mara ka ho thela ba
1: a
0: hale ma bua ne ba
1: a
0: hala wa pe ka na pha na ba
1: a
0: ba ke go khaboko
1: a
0: ba se korwa
1: aya na mamina mamina ba handiawe wa pe ya na pha o hanzoreria pere le uje tshile na nena na ndavi ba ko ma le thole dia ile le rula ndirelela
0: buta na mamina monyo ho tshawa
1: aya na mamina
0: bora wale a one kanta bala ona kala porto o thelio ni pantatore on baro kaashi mute kwa on bara nuhiyo
1: aya na mamina labe
0: a ohala ka mapua ni ba
1: a
0: ohala wa peka ena me yo kusaka nzuru khuyo o roe ko mereka to thume tsin thabela we
1: a
0: ga elela ke mwa ba
1: a
0: bas korwa
1: aya na mamina
0: na mamina ba handiawe o ku tsanshuru khwawe o ro o parakani o thuma ja phavelawe a khumela ko tano ho kumana jo bi o re resha e me leva 500 ni mpole sana hina 500 o kumi ho konto 500 o hanto mati na mamina nunu
1: ha ne ga jani ano
0: ha
1: e
0: tani salama
1: ah ba he ke niyo
0: akana salama mi
1: eta ita ya
0: kina werenga
1: etwaya
0: epa uma kosha kena shipoti chere chelevera kino muntu se spiritu santo we kor chelevera manashi akapar muntu tuntu tunya
1: aya na mamina
0: ha
1: bana baba ne rinyo chani
0: kino muntu nabo
1: ina ke tuna lene
0: ngwe ko wanya kawo
1: bai
0: o manelia niwe minki na nupa mukinuwa
1: e miki hana babuani baka
0: bai
1: ane kanta bana
0: mapuroni
1: ha wona ko nsiki tumulu pale ole bale
0: wapani
1: wa mwe musha
0: Ba shike nawa atsa se tlhoma mahala meke nawa
1: aya na mamina
0: atsa se tlhoma mahala mwana bona ho mama nyuwa o vire kaka hodi
1: ha oya to bana oyo
0: kimia no ba
1: apani
0: Karan hukuman jo para kani welo nyu.
1: Ah, meu pi tu abir la porta.
0: Oh, kuno ora kabir riki ki bakula chi apa. O ko pi hawani wani.
1: Na ta khab anki ma wela ni mo baka. Ay mamam. Ay mamam. Ay mamam.
0: Bano bano ke no ko aru tu. O wela me koro. Kachi mabiki nari wa mikoro chani
1: Kapele woko hana wero mese Eko menye le hana maru thwaya
0: Ele hana maru thwaya Maru thwaya atiriko Mwihepecho

22:09. Nomala wiwa yale mo pitiki si swelaka maputu onto komala hinu ni kalekini programa yamchera ni makalilo orwa mholo karibu atuwa tene.

Gati. Ayo. Anong tunodaw wini? Road Street yo Gile. O provincia Zambezia. Iwa kamasawa ni chinwe lata.